0: wobble, wobble up.
1: Reklama.
2: Radio Citrusi sa reklamu samsahovri. 577 50 10 28. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.

0: Jealousy.
1: Reklama.
2: Radio Citrusis sa reklamu sam sa chúri. 577-40-10-28.
3: 1, 2, 1, 2. Check, check. Parlo mo bene.